Dumela bareetsi, ke a dumedise mo leine le legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Ke nna ke bona ma lebereke ke tshotse ke Johane wa bo 12 temane ya bo 49. Ya re go ne nna ga ke a ka bua ka bogame, mme rara yo o nthumileng ke ena yo o neileng taolo ya gore ke bue eng, ke bolele eng. Ke itse gore taolo ya gagwe ke bophelo jo bo sa khutleng. Jaanong tse ke di bua fela jaaka rara. Se ke di bua fela jaaka rara a mpoleletse. A leina la morena le bakwe jaanong ka bosina bokhutlo. Amen. A morena a re thuse gore re nne re tshelele Jesu. Yesu a re ke ene kgoro. Yesu a re o romilwe. Yesu a re o bua mahoko a rara o mareile gore a bue. Moretsi ha re dumela, a re dumele Jesu straight. A re dumele Jesu ka a romilwe. He dumela mo go ene ka sebakeng sa gore ke morwa Modimo, ke Modimo. Ka sebakeng sa gore o romilwe. Ee. Moretsi ke bala mafoko a kwadilwe mo lokwalong lo lo boitshepo. Yesu a re ke itse gore taolo ya gagwe ke botshelo ke bo sa khutleng. Yesu o kile go ntsha taolo gore ya botshelo ke bo sa khutleng gore he go tsena mo botshelong ke bo sa khutleng. Tuelo ya motho yo salang Yesu morago, serwalo sa motho yo utlwa mahoko a morena. Ke botshelo ke bo sa khutleng. Jaanong Jesu a re jaanong ke buang se ke di buang fela jaaka rara a mpoleletse. Ka magogo a mangwe moreetse, magogo a morena ke magogo a botshelo jo bo sa khutleng. Ga se magogo a gore o hume o ile batho o ye ko kerekeng o tswa o bo go ila motho o mongwe. O ka tsena wa tswa moreetsi mara. A re leke gore re ikakanye self gore botshelo ke bo sa khutleng ke tla bo kry-a mo go mang. O tla bo kry-a mo go Jesu. O ka bo kry-a mo go morena Jesu a go neele pholoso. Wena o mo neele pelo ya gagwe. A rera re thuse. Moretsi rotlhe ba re bala Baebele ga go tlhokege gore mongwe mme go a tlhokega gore re kgothatsane ka legoko la morena. Ee. Me a re rapelele mahoko a gore re bone go goroga ko sa kutling. Ga re gone go goroga ko sa kutling ha re sa tseye Jesu mo botshelong. Ha re sa dumele gore Jesu ke ene tsela. Jesu ga a tlhoke thuso epe ya motho ka gore ke Modimo. A morena re thuse. Ra re yo kwa legodimong re ya go baka re go tlotla. Re ya go rata Jehova tsena mo pelong tsa rona. Ene o re itshwarele male wa rona. Kwa le leina maina a rona mo lokwalong la botshelo, re bone go utlwa, re bone go amogela botshelo jo bo sa khutleng, go a go goroga ko botshelong jo bo sa khutleng. Ke kopa tse tsotlhe mo leineng ja morena wa rona Jesu Kriste. Amen.

ba setsa ba utswa le TV e le nngwe fela, le le box la PlayStation le le nngwe fela moreetsi. Mme motswasetlhabelo o ne a go bula kgetse kwa Windhoek Police Station. Dipatlisiso tsa mapodisi di tsweletse ga go ope o tshwereng mo nakong eno. Mme tsere tla re tsama tiragalo e nngwe e ne a diragala ka letsatsi la laboraro ya go utswa ka dikgoka le go keteka mo Eros mo mmeleng wa Adri. Ko Melela o ne a ketekiwa ke batho ba ba nnang mo mmeleng ba ba senang ko ba nnang teng, mme ba mo tswela dithoto tse ne a tswa go di reka moreetsi. Mme motswasetlhabelo le ene o ne a go bula kgetse ka Windhoek Police Station, ga go ope o tshwereng mo nakong ena. Dipatlisiso di tsweletse. Ka nako ya bobedi mo Buriangaba o mmeleng wa Ombungu, ba tsamai ka dinao ba ne ba bona lesea le latlhetswe mo mmeleng mo nageng ya Ombungu hoa. Mme lesea le latlhegetswe ke botshelo moreetsi. Ba bereki jaaka nna ba ba berekang ko emergency ba ne ba tla le badiri jaaka nna ba Namibian Police ba ne ba tla go tsa ba tla go lebelela lesea lena ba le tsa ba le isa ko bookelong go ne ba go motlhatlhoba ne ba seka ba bona ga a santse a le mo botshelong moreetsi. Mme dipatlisiso tsa mapodisi le tsweletse mo kgang ena. Ga go ope o tshwereng mangwana hise a tshwarwang ka nakong e na moreetsi, mme re kopa setšhaba gore ga e le gore ba itse ka sengwe ka kgetseng ena ba itsetse mapodisi gore mangwana o kae gore ba kgone go dira dipatlisiso tsa bone sentle moreetsi. Ka letsatsi la labone go thuba le go utswa go diragetse mo mmeleng wa Okopan mo Dorado Valley ka nako ya bosupa maitsiboa. Ko babelela ba ne ba bula dikgoro tsa matlo a morago ga ntlo matlwana a mabedi ana, mme ba feta ba utswa dilwana jaaka watche e silver ka speakara TV e nngwe hela ya modiri wa Hisense le madi a ditolara tse dikete tse pedi. Mme mo ntlong e nngwe ne ba tsena le gone ba utswa diwatche tse pedi le jeke ya koloi le sepikara tse le sengwe hela moreetsi. Mme moreetsi ga go tse o tshwereng mo tiragalong ena. Dipatlisiso le tsone di tsweletse. Mo mmeleng wa Silver re lebile ntlheng ya Prosperita ka nako ya bongwe mo mosong mo komponing e bijwang LM Electrica. Babelela ba le babedi ba ne ba go tsena ka go thuba fensetere ya dikago ka go dirisa setena. Ba tsena ba go utswa leboxe la dipipe tsa kopore moreetsi, mme ba tswa ba sia. Ya re motlhokomedi wa dikago a re wa baleleka se ka kgona go ba tshwara moreetsi. Mme mongwe company ena o kompone ena o ne a go bula kgetse ko dipatlisiso le tsone di tsweletse moreetsi ga go o tshwereng gape mo nakong ena. Tiragalo e nngwe ne diragetseng moreetsi, tiragalo ya go utswa ka dikgoka e ne ya diragala mo mmeleng wa Gladiola mo Khumatsang. Mo motswasetlhabelo o ne a itsamela mo mmeleng mme a kopana le reo na moketeka a mo utswela mogala o letsang. Ya re a re wa sia a feta a bonwa ke ba nne ba tsamaya ka dinao mo mmeleng ona, mme ba feta ba mo tshwara ba moketeka ba tsaya founu ena mogala ona ba o busetsa mongwe wa one moreetsi. Mme motswasetlhabelo ga a ka bula kgetse Melela le ene ga a ka a tshwarwa moreetsi. Ba ne ba mo tlogela a sena go ba neela mogala o letsang. Mme gale-gale moreetsi re rotloetsa setšhaba gore ga o diragetse ke tiragalo tse di ntseng jaana moreetsi and-e mongwe a kgona go tshwara Melelo ka wa itsapa ka go bula kgetse ko mapodising. Leletsa mapodisi gore re tle re leke go tshwara batho ba na re ba ntshe mo mmeleng.

e beng ba dikoloi ba ba kgwetsa maeto a malele kwa magaeng kwa gona leng di petrol station e teng mo dikgweding tse tharo tse di tlang go sa go na le lookwane lo lo lo

0: o batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYSFM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa modumo TYSFM.
1: Ke karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bosabo ya pele seemo sa bosa ka bokhutswane sa tsatsi ka gompikeno kgwedi ena motshagano e bala boraba bobedi bogare jwa Namibia go ka bo go thibile ka molelo kwa ntlheng tse di kwa borwa go phefela ka bogo letsatsi molelo mogote ka phefo e sholofetsweng kwa ntlheng tse di kwa bogare toropo tsa lewatle ka bo go thibile molelo mowane phefo e tla foka fa gare go tswa borwa e fokele borwa bophirima a re lebe seemo sa metse ko Wildfish Bay metse a ka tlhatloga gongwe e la tlhatloga metswele mašome abedi le bosupa ke go tlogela nako ya borataro ka ya tlhatse metswele mašome a mararo ke go tlogela nako ya lesome le bobedi motshegare a ka tlhatloga metsotso lesupa ke go tlogela nako ya bosupa maitseboa letsatsi motoropokgolo wentheko le tla tlhaba metsotso lesome le boraro go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metsotso le mašome abedi le bobedi go tlogela nako ya borataro seemo sa bosa ka bokhutswane sa tsatsi ja gompikeno mo nakong e sa fedise pele moretswa TYSFM re tlabe re leba dikgang tsa rona tsa selegae tiragalo tsa rona tsa mo Namibia mo e leng gore hela yalo ka go farologana mo tsatsing ja maabane re le ra bona kealo go ile gana le dilo dingwe tse e le gore di le da fetoga go ka tlhatloga ga lookwane kwa toropong ewa ya Wildfish Bay re le ra bona kealo go ka tlhatloga ga ditlhoka tsa taxi le bakgweetse ba dibuse ke ngwe ya dikgang e le gore re le yone re tla tswelekela re ntse re tla re feta ka yone mošwa gompikeno.

ya no se bep yo ile gore gotsa o ka re ke nona le ko state house ba lo sikalo gagwe ba kopagalo go ka bona CCTV footage go ka netefatsa gore a ruru gone ke ngwana wa bone le gore a ke nona le gore o na le ko state house a sa tswala ke ka ntsala ye Melanie se bepe a itse se ke ala motse ke ma ba ne gore re batla go bona ke allo CCTV footage ya teng pele re dumela gore a re gone a ke ngwana wa rona yo e leng gore o ne a le kealo kwa state house a sa tswala gongwe a sa apara ke dingwe tsa dikgang re tswa TYS FM tse le gore ke tswela kealo ke ntse ke tla ke fetela ka tsone mo mošong ona wa tsatsi ke a gompikeno.

re tswele jalo re lebetse dingwe gape di tiragalo tsa mo Namibia. Mapodisi ko kgaolong ya Erongo ba kopa setšhaba go ka batla jalo Rachel Joy Hailonga wa dingwaga tse lesomele borobedi, motho wa mme wa mo Namibia yo e leng gore o ile a nyelela jalo mo tsatsing ka Sontaga mo mošong go ya ka mmaagwe, le go tsena mo nako ena ga se a boele kwa lapeng. Ba masika ba lekile jalo go ka mo tshwara ka mogala go ka moleletsa, mme ga gona ope e le gore o ile a bua le ene. Jaanon ba sepodisi ba itsetse ka le gore o bua puo ya English le Oshivambo, o bonela bofelo a phere jalo borokgwe jo bontsho. Hudi gongwe jese ya hudi e ntsho ka di-sandals tse dintsho, o itogile jalo rasta. Mongwe le mongwe yo e le gore ka tswa jalo a itse gore o kae a ikgolaganye le station sa mapodisi se se gaufi, warrant officer Naftali Mwatile mo nomoro ya 081-290-2660. Gongwe station se se gaufi ko kgaolong ewa ya Erongo gongwe mo Namibia. Re ntse re

0: Nano Post, we deliver more.
1: Post fini ke eng?
2: Post fini ke le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlhatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke Nampost ka botlalo. Post fini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa Nampost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha Post fini, re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikalelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Post fini?
2: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a phenšene go ya ka Nampost le GIPF, batho ba bidiwa gote ke di-war veterans, le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela phenšene ya bone ya kgwedi le kgwedi kgotsa madi a thuso ka Nampost. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela Post fini go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
2: Batho ba ba amogelang phenšene ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. O mang wa bone wa Namibia, Nampost smart card ya bone e netefatsang gore phenšene ya bone kgotsa thuso e duelwa go ya ka Nampost. Sa bofelo ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng phenšene, dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
2: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le ba lelapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang, mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
2: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampostu e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go rela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka loeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
2: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampostu le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
0: Nampost, we deliver more.
3: Me journal shime le bobedi go ya kona go ya boroba bobedi ke monakong a e sa fediseng pelo fa ke tlabe ke boela kwa morago ka thulaganyo ena ya bosa bo ya pele.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tautona netumbo na ndinda itwa o laetse tautmothusi wa gagwe Mevet Boy gore a tswelele go ka etelela pele le koko ja maemo a kwa godimo go ya go bua thata ka keletso le kgatlhego ya mebia. Phutego eo e tla tshwarwa ka fa tlase ga tirisanommogo gareng ga kontinente le fora le leano la kgolo go tlhomamisa gore lefatshe leo le kgone go ka nna le keletso le go supa dikgwetlho tse ba nang natso gore lekgotla la Aforika le lone le kgone go ka nna le seabe le go katolosa dipeeletso mo kontinenteng. Lefapha la Tikologo, Ditlhare le Bojanala le Lefapha la Merero ya Selegae le Tshireletso le Pabalesego la re Namibia Tourism Board ba itsisitse se se bidiwang National Customer Service Excellent Initiative mo Windhoekom. Leano leo ke maikaelelo a go tokafatsa ditirelo segolo thata kwa dikgorong tsotlhe tsa melelwane mo Namibia. Jaaka bua kwa tiragalong eo tona wa lefapha la Bojanala Indeleni Daniel a re go ka tlhomamisa gore ditirelo di ntshiwe ka bofefo ke yone tsela e tla tlhomamisang gore go nne le thuso e batho ba ba e tlhokang ba kgone go ka e bona ka bofefo. O okeditse ka gore leano leo le gone le tla oketsa badiri ka kitso e ba e tlhokang le gore ba kgone go ka tiisa go ka nna le botshepegi mo ditirong tse ba di dirang. Jaaka ntsha la gagwe tona wa lefapha la merero ya selegae Lucia Ipumbu o buile ka botlhokwa jwa go ntshetsa setšhaba ditirelo segolo thata mo lefatsheng le ko dikgorong tsa melelwane. May Pumbu o okeditse gore Namibia Tourism Board ga e kgone go ka dira ka nosi kana go kgona go ka ngoka bajanala, mme e tshwanelo ke gore e kgone go ka tokafatsa ka mo batho ba tsenang ka teng kwa dikgorong. Tirisanommogo eo e tla tshwaraganana ka thulaganyo ya borutegi go tswa ko NAS le go ka nna le seabe segolo mo diporojekeng tse dingwe. Maloko a National Council a simolotse go ka rerisanya ka molao kakanyetso o setseng o fetisitsweng kwa palamente. Ditherisano tseo dingwe tsa tsone bana ba bua ka ga gore go sena ditlamelo tse di tlhokafalang segolo thata go ka ipaakanyetsa dipetso tsa tlholego le gore maphata ao a sa bele madi a lekaneng. Mapalamente ka leo ba kopa puso gore e tokafatse leano leo le go tlhomamisa gore go nne le madirelo ao lefatshe lotlhe. Mokanselara wa kgaolotlhapana ya Enana Olivia Hanguo o kopile gore lefapha la thuto le be kwa setlhoeng dikolo tse pedi ngwaga le ngwaga le e le gore gangwe le gape e le dingwe tsa dikolo tse di angwang ke merwalela. Mokanselara wa kgaolotlhapana wa Okubio Shona mo kgaolong Andreas Amungonjimba mo kgaolong ya Oshana a re le uba le tse dingwe di tswelela ka go ama kgaolo ya gagwe le tse dingwe tse di tlang ka petso ya tlholego. A re go tlhokafala gore ka nako tsotlhe puso e bele malala laotswe go ka tsibogela dipititiragalo tseo. O reditse dikgang tsa gago tsa NBC tirelo ya setšhaba. Go nnile le ditiego tse di bakileng gore ba masika ba le 65 ba kgone go ka hudugela ko magaeng a bone kwa Grootfontein, mme seo khansele ya re go santse go na le tse di dirwang go baakanya pele ga batla huduga. Motlhankedi khuduthamagwana maosa tshwere wa masepala wa Grootfontein Indeleni Langameni a re masika ao ba tla hudusediwa ko matlong a mašwa songwe ka nako ya mafelo a beke. A re leano ke gore matlo a le 65 a ile a kgona go ka neelwa beng ba ona mo ngwageng o fetileng ka kgwedi ya ngwana a tsele, mme mo nakong e fetileng e ne le batho bana ba nna ko di-single quarters ba e le gore bana ba seka ba neelwa matlo ka nako. Kgabagare a re thulaganyo eo ile ya kgona go ka emisiwa ka lebaka la gore go tsengwe di-prepaid meters tsa metsi le tse dingwe tseng di tlhokafala. Longameni go ya ba bangwe batho ba ba itseng ba ba setlang ba bona matlo ba kgone go ka bona. O tlhalositse gore khansele e dumelana gore e tla re kgwedi ya motho.

kgolaganong e le malatsi a le robongwe e be le gore go tlabe go simolodisitswe ka projeke e ntšhwa. Zimbabwe o tla busetsa beng ba dipolase ba le 67 ba e leng ba magatse a Yuropa ba ba ileng ba thubiwa dipolase tsa bone. Tona wa lefapha la temothuo Antsius Masuka a re seo ke mokgwa mongwe wa go leka go baakanya botsala gareng ga mafatshe a bophirima le lefatshe la gagwe. Zimbabwe o simolotse go ka gapa dipolase tsa batho ba sweu mo nakong ya tautona wa pele Robert Mugabe ka ngwaga wa 2000, mme seo sana sa diragala gore batho ba bantsi bana ba sena dipolase ba tsene mo go tsone, mme seo se se ka sa kgona go ka ntsha madulo mo dipolaseng. Go gapiwa ga dipolase seo ga naga baka gore ditholelo di khutsame ka ngwaga wa 2008, mme Zimbabwe a helela a ntse a na le bothata jwa go ka nna le dijo tse di lekaneng. Tautona yona a tlhatlhama Mugabe Emmerson Mnangagwa o na le mo gore go botlhokwa go ka tokafatsa tirisanommogo le mafatshe a bophirima, ke ka moo a neng a tswelela ka go nna le ditherisano le go reetsa dipego tse dintshwa ke mekgatlho ya ditshwanelo tsa setho. Tona Masiko a re palamente e setse e kgone go ka rera seo, mme dipolase di le 67 di tla busediwa baagi ba bone ba bana ba tlhaga ko magatseng a Denmark, Switzerland, Germany, Netherlands gore ba kgone go ka tsosolosa le go tla ka dipeeletso. Palamente ya Nigeria ya re e tla romelela lekoko je le kgethegileng kwa Aforika Borwa morago mo kgweding eno go ya go leka go ka buisana ka ga ditlhaselo tse di diragalang kong kgatlhanong le batswa kwa segolo thata ma Nigeria. Komiti ile ya tlhomiwa ke palamente ko Nigeria, mme go solofetswe ba tla kopana le go buisana le banka ba bone ba Aforika Borwa go leka go buisana ka ga se se bakang seo le ditumelano tse di leng teng gareng ga mafatshe a mabedi. Diterisano tsa bo diplomata di ntse di tsweletse, mme go bonana gona le kgateko ya go itlhokomolo ga molao wa phudugelo segolo thata kwa Aforika Borwa. Le mahatse a mangwe a Aforika le bone ba tswelela ka go nna ba ntse ba ngongoregela seo. Mo kgweding e fetileng Nigeria o itsisitse leano la go thusa baagi ba bone go ka menogela gae ba ba neng ba supa kgatlhego. Tona wa lefapha la merero ya sele ya kwa Nigeria Bianca Odugomegu o tlhalositse fa bonnye baagi ba le 130 ba setse ba kwadisitswe gore ba kgone go ka busediwa ko lefatsheng la gagabo. A puso ya Aforika Borwa ya re e tsaya dikgato le go kgala tiragalo eo ya semorafe e e diragala mo lefatsheng. Mogaetso go etsa dikgang a re tse gape ditlhogo. Namibia o supa kgatlhego ya go ka nna le dipeeletso mo Africa Forward Summit e go solofetswe tla simolola go Kenya mo bekeng e tlang. National Customer Service Excellence le leano je le tla itsisiweng go ka tsebafatsa go ntsha ditirelo segolo thata ko dikgorong tsa melelwane. Zimbabwe o tla busetsa baagi ba Europa dipolase di le 67 e le mokgwa mongwe wa dipeeletso. Mogaetso tsana ke bokhutlo ya kgato ya dikgang. Go lefela go ka mogala tse dingwe gape ka leno kana kwa 11.

re tswelela jalo mo re tsikare mo nako e sa fedise mpelo ke gone le se re se ketekang gompieno re kgotsa sekhutlhwana sa barui re tse dikgang tse dingwe melaetsa le dikitsiso re digela thulaganyo ya rona ka nako e le ya lesome.

re tsholela jalo mo retseng mo tshegeng ya rona ya thuto ke thebe a monakong e re shebe gore motsatsi la gompieno kgwedi ya motsheganong re bua ka eng gompieno yana ke letsatsi la V-Day ba le bitsa Victory in Europe Day e le letsatsi le go ikgopodiwang letsatsi le mašole a majeremane a ne a inela go emisa ntwa ya lehatshe ya bobedi ba re ka ngwaga wa 1945 kgwedi ya motsheganong e bala malatsi a le robedi ke jaaka gone ga ketikiwa go simolola go ketikiwa letsatsi la gompieno la Victory in Europe Day e leng V-Day e le go ka supaela letsatsi le mašole a majeremane a ile a inela go ka emisa ntwa le go saena tumelano ewa ya go emisa ntwa. Gompieno le gone moretse re bua ka letsatsi la seapano se se hibidu re bua yana ka botlhokwa le ditšhono tse di leng teng tsa go ithapa go ka thusa batho ba ba mo maemong a sa siamang gongwe mo maemong jaaka a ntwa batho ba bangwe ba lebagano yana ke masetlhapelo a tiragalo tsa tlholego. Yaanong mo tsatsi la gompieno moretsi ke go ka re rotloetsala gore le rona moretsi mo sešhabeng gongwe le gongwe kwa o leng teng o kgona go dira jaaka motho yo o kana a ithaopa go ka thusa ba bangwe go ka direla ba bangwe le go ka akgola le bone badiri ba mokgatlho o wa seapano se se hibidulega se le bophara jaaka ba ntse ba dira kwa ntle le go ka lapa go thusa ga thuso ya bone e tlhokegang gone. Gompieno le gone moretse re bua ka letsatsi la

kankere ya matute a mme. Letsatsi la gompieno jaanong moreetsi ke go ka ruta ka kankere yone e le gore o tla lemoga jang ha gore a o na le kankere e ya matute a mme. Ee, ba re o kgona go ka lemoga gantsi mogodi wa gago o a buduloga, mme le gone ha o ja o ikutlwa o kgora ka bonako, gongwe o kgona go ka utlwa ditlhabi mo popelong ya gago, mme le gone o ntse o lemoga ha o lapa ka bonako, gongwe o tsenwa ke botlhoko kgapetsa-kgapetsa. Di kae tse dingwe moretse ke ha o dutla, e se nako ya gago ya go tshwara lebaka mme o bona madi a ntse a tswa mo bosading. O itse gore ga se nako ya gago, le gone o tshwanetse wa seng ka dithuso tsa bongaka wa itlhatlhobisa gore mme e ka tswa e nna eng. Ha o na le ditlhabi mo mokokeng bogolo mo lothekeng, ba re ha o ikutlwa o na le ditlhabi, ha o tsalobaka gongwe ha o tlhakanela dikobo, le gone o tshwanetse wa senka dithuso wa go itshebisa o le motho wa mme. Ke dingwe tsa dikae tse di go supetsang gore gongwe go kana le kankere mo matuteng a gago o le motho wa mme. Ke se re se ke dikang motsatsing la gompieno, kgwedi ya Motsheganong e bala malatsi a le robedi, ba re setlhogo sa ngwaga e ke No Woman Left Behind. Re tswelela jalo mo thulaganyo ya rona ya Thuto ke Thebe.

0: new Mukuka is a Goki, Pansi, Hichuan, and Hichuan, and Woho, Nitotatam Kuka, Uka, Itumela, how Monahore, Kunalidi, Awat, City Clan, the Hua, Kuba to Kuba Lim, Baba, Baba Lang, but the releasing Baba Okitang, Mutimo, Eri, Abitan, Horki, Hoketa, Mutimo, Jaka, good value. So motoka itumela gore ditlala la tsama monate la la la kisa di lita sa go tsoko go di cancela raeng go tsoko go di gavana raeng jalo le jalo li babe di ba bone so motoka le ka re tsile tsamele monate le u ka motoka ile tsa gore he ne le malatsi ka a mahitsi ene ne le FAO in a link project in Chanchaila, it's your Langana, Yabalabaka, Honalitona, Bayu Ene, Mimu Tokales, Horales, and Wilhore, Kuralidi, the Kisito City,
1: Jacaba, Limiba, Kilimo, Hoki, Inse, Hongwe, Sissi, Shasi, Wilma, Silemuha.
0: A Sissi, Cha, Ukra Moha Hore. Wa bona gore matshelo a fetoga mme a fetiwa ke teng seo ga o bona barui ba itirela ba ina ditiro ka bo bone ba bangwe ba godile ga ba kgole ba le banyenyane ba gola jano ba tsene dimaraka go na le dicontraka ba rekisa ba dira botshelo so o ka re barui ba tswaletse
1: o tla gongwe yona la tshedimosetso ka gore mo nakong e ke bomang ke di product di tse di tseneng mo marakeng
0: e ha o lebile ba le ne ba chinene ba di ha jeme ka magatana ni jeme ye ba isa ko sekolong se se nyane sa o shiwane ho ha ne le teng ba na le hostel ya tshisha ba re ke siwa go ne ko ba bangwe ba hitisa bana le bo di khotono ba di ha di khotono tse di tse ba di hanka tsone misamo e ba bangwe ba di ha ba omisa di timo ya bone ba di ha di spice ba di ha di dilo tse di farologaneng go tswa mo go yone so wa bona gore go a tswalela nna
1: mme o ka gakolola molemi o reng mo nakong e bogolo jang mo nakong e ya mariga re bona gore go serame a ka simula ka eng mo nakong e
0: ke batla go raletsa moreetsi gore serame sa hetsena le o batla gore moreetsi a hante a nkutlwa yana ga ke bua yana ke batla go mora gore ya nako ya mariga mme gape o sa bona gore mo nakong ya mariga o ka lema eng gore o sana wa swakala o jese lapa o tle o jese seshaba sa Namibia ene gape seo ba tlang go laletsa moe ke gore go na le di-technology tse dintšha tse go na le dilo tse o ka kgonang go di reka o khurumetsa ka tsone temo ya gago gore e seka e ba ya senyega ga ya senywa ke mari
1: erra mo ngwageng e ga o bapisa le ditshupo tsa ngwaga e fetileng a o ka bona gore palo ya balemi ya oketsega
0: motho o na le pelo e monate ka gonne ga o lebile dingwaga tse jaaka e fitileng e ne e le mo kgaolong ya Ephukiro mme ngwaga le ngwaga o bona barui ba ba eteletseng pele ba goga ba

0: ba sa kang ka go ne magale maga palo ya o ketega bona ba ruit ba le ni ba ba sha ba ba tamelang gaufi le ba ba hitileng pele gore ba rutane ba tpelele pele se ke selo se se bona gore kona le sustainability tolelo ya pele kang ka gwa timo o tse di tsamaisiwang ka timo kang ka di a go kgela ka go ne ga o na le motho o ko pele a go ga yo ko morago gore go tshwelele pele bona gore ke ntho e je sa motho le monate yo o ba ka go rokwetsa gore tsha moreti o moagi a sa tswa tlala a na le molemo
1: era a gona le dithuso mo nakong e tse di neelwang ke ofisi ya temothuo
0: gona le dithuso hela a ke bua jana ke na le projeke ya FAO e tlileng go leba mo timong e horticulture di se he di no santse gona le ba ba kang go lema ditlhare tsa dijo jaaka bo di lemunu le jalo le jalo go na le e batlang go thusa ka dikoko go na leng e batlang go thusa ka di what is the king di pudi of dinku tse di tona gore wa go tsadisa tsone tse o na leng tsone ko lapeng go na le rabi le bone ba batla gore e ne di temothuo ya di rabi ke tseo rabi ka se tsona keng ya bomuka o tswele tse mmuka mmuka ke nama e tona hita nama ya koko ga o ireditse ga e rekisa ba chine le maindi ya ba e rata ka bothata le yone ke nama hela e ka kgona go thuba e fetoga go oketsiwa value addition ya go tlha dilo tse di farraganeng mme tsone le tsone di tsela ka mo nako so ke diporojeke tse di teng motho molaetsa o bakang go romela moreti ke gore ke kopa gore o atamele gaufi le ofisi e gaufi le wena ya temothuo mo kgaolong ya maheke porojeke e ya tsamaya ya tshimolola o ikutlwele ka gonne diporojeke tse dingwe sene ke re tsenya madinyana molao a go okeletse ye ya re e goga dilo tsotlhe tse e goga fela ga o ke go patala go tsenya madi ya gago mo teng so ke tisong e tswang ko government ya Japana go tsamaisa le Food and Agriculture Organization ya UN le diofisi tsa tsona tsa temothuo tseore o batla go laletsa moreetsi gore thata-thata batho ba itseng gore ruri ba tshela ka bothata ba atamele ofisi ya temothuo ba reetse di molaetsa yo ba tsenye di-application tsa bone ba go bona mashola oneya
1: erra moreetsi ke ka bokhutswane ela jaaka re feta le re Donald Yama yo o direlang mo ofising ya temothuo jaaka ntse a ntsha dikgakololo moreetsi mo nakong e mme le gone a bua ka dithuso tse di leng teng e etela ofisi e gaufi le wena moreetsi go ka bona tshedimosetso jaaka ntse a tlhalosa gore go nna le thulaganyo e ntšha e gonelang madi e ga e go okeletse mme e gonela madi otlhe a o a tlhokang go ka simolola ka diporojeke tse a ntse a di umaka yaanong a re seka ra salela kwa morago ka gore ke thuso e tswang kwa ofising ewa ya moemedi wa Japan mo Namibia go ka thusa balemi barui mo Namibia re tswelela jalo moreetsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke Thebe.

0: Nampost, we deliver more.
1: Post fini ke eng?
2: Post fini ke le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke Nampost ka botlalo. Post fini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa Nampost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post Fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga

0: re tshola jalo mo re se mo thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba mo dire ka nna meluna rampaga o kopanele motse ka rolo wa rona wa tsatsela gompieno mana kong e a re ba amogele
1: ke ne ra chikaka ya ko mo tshedi ba mpitse ba re re a le ri a Mr. Botha ke nang ye ke tlang ke gola ka jone go tloka mo tshedi mme yang a ngwa ga tsa khile mo go ba base kana ka dira ka re ha ke se simola botshelo ka ka leka ka botshelo ka leka ka botshelo pele go
2: ne nya hisi go go botshelong a hi bua ka ga sister re o tshwere dingwa ga tsa sister ga jana a o fula sister
1: he ke mo fula e ke mo fula hela thata gone ke u tla ke le mokoloeng le koloe ha ke kgwetse yo nyana gore ke ta bogisela 90
2: me 60 70 80 la hawa
1: ke dule hela hawa
2: ga o ga ba ganye 100
1: 100 ga ke motshware tshware matle go thata gore ke motshware o nge e go re nna o so kgwetsa yana o ka mola e karela la phionya ne e tla le bona la o kharoga go di ga yang go loha ge me e ke wa utlo gore go lubutseni hela thata le melo wa go tla go bolelela gore sputuso lo le sone mo go na le sone ga se tshwese le gone le ke game ke na le shopunya na go kutswaneng kwa motho wa ke rekile tongi yana ke go e tsaga ke lesi e tsagala ke lesi
2: me ganungana
1: ya ungana le le tsoro pesa mpale kala go se sha e go ka gore bogolubutseni e lo belo lo heleletse
2: Lutsa mai
1: o ka tsela le bitse hela go ntlo bona le memo gae ke no tla he dipele go tshona ba nona ha motho o khoga ke pholoholo e tlo mo simi tswa hela o
2: tlo
1: o bo le bala dipele o re hela ntse ba ke no le dipele ha tlhoga ga gopa he a tlhoga ke no le dipele
2: wa
1: ipotsa a tlhoga ke di no le ge me ntlo o sa di e me me ha la ona le memo gae o tla go thusa o re hela ra tsa one ha ntoro a
2: ene ke bona o se utswe ka hege
1: o se utswe ka hege ke ne ke bona ba nna he bodipa
2: thata
1: me hala bodipa yo ne bo mo ba noneng
2: thata
1: ehe
2: na ha wa ke a duma
1: ehe ha o ura mo me a hore ma ho hela tsa motho gome a ntlwala ka dio tsewa ehe ga he batle go ba retsa he bodipa le melimi le mo hala ya na ga he batle go yeno o e mo go bonga ke a ye ne manna ke bo le bo ke le bana ba le bantsi tsaba end
2: aha
1: e tsaba ente ya kana hala lana ke tsaka ke botlo katlana le ente hala gongwe hela
2: mathata
1: ile ka nna dipelenyana ga ke itse go ne ke bone gore ba nna ba tsaba ma ente ba tsaba e le ha bo bola jang a
2: ga ba ke rapa ma hela ga pa gang ke a bua gore ke a bobola o di ntse he
1: ya di dimala hela me ha o le gore mo ka khogwe mo se go lo ha ga go tsama e sentla a go ka lwantshile nyana ha go le go nyane me ga se batho ga ya re to go bua ha di dimala ka ditlhabi ke bo khuri ha bo ya go tsena.

0: go wena
1: jaano re a e bua ka ga botshelo jwa gago before o se o tsene mo dingwageng tse o santse o le mošwa o taboga sputu wena o jwa kae o tsamaile jang mo botshelong o gatile kae
0: ela ke tla ke ra khumagadi ya me ke re ke kelele hatshe nna ruri ke tla ke bo ke re ke kelele hatshe ke ganga kare ke tla ke ranyana ha o tla le mo sa 60 tse ke amtso ye no bo hela ko ke kere ke hela ene setse go no lobelo lo lo na le lono le tlhono lo lo gone e go re ke tsene sekolo ko motšweding a tiri ka ngwagadi le kae ko motšweding ka tso ko motšweding ke la letsala le ho imi la go le mokhasa mini la batho le mitse le max
1: aha
0: e be re ngwa geng ho na le di tsherengwe yana go te re thata hone a he pitsa ele tshwenyi hine kwa mo masingwa me suni he ya yang a he bitsa se dingwe he dule ye mona ka itse gati batho ba go Zambia a tshwana tshwana ga e khone ho ka Zambia You visit the planet. A lo itse ba thukong lo halo lo lo sit ba go Zambia le u tla go ka go Zambia mme se mo se mo ha tla se mo bihi u tla le mo na me a ide yana ma go go bentu me no go khuri a bo le mo temetsa go bona ma go pele e tla go phola mo go wa be se maxat na ya go go bentu ku ke bala ma tsa khuri a ja go tsana go khuri kwa khuri khuri se kwa ya no reo re ya bile go roa Steve Pame go ne kwana ja ka ke mo tshaba ja re ke botsa ba banyenya ne ba bo thabela mogwe nya mawile go bela ga kwa minos
1: yo
0: ja ne ke kirike kirike le go monna hela go tsone ke boe ke ne hetle go
1: o tsene o tsamaya ka di planet tsa ga o tswelele
0: ke tswelele ne bile go sekolo sa simolo go tlala go tike a minos ke go dengwa kwa minos mme ke be ke ineela e tswa mo feifi ya ko dree ga go palama lori Bedford ya misoni ke go ipona ke tsene sekolo ko aminosi mme e le se ka mogopolo wa me ke dula kong ke dula ko yala ko ka ke le ko aminosi kwana kompikirele sa itse mašole yanong mašole a e tla ga ba phola jana ba tla ka ditlhobolo ba tla ka dithepi tse ditonatona kole go tswao ba tsena ba ka mogo tlhangwe ba latsatsi ke le latelang ba tsena ko nageng kwa ba go hula ga ditongi tsa masontoro ditshepe bontšhe e tla go jana ka re ne man le nna ke a
1: bosolebotshelo
0: ke jo ke gare bosole ke a bosoleng mme ga ise ke le kong meini arande se ka le bulwa batho ba ba arande ba batla mo mo amino se batla go senga bathaka ba ba tsona ba ba batla go bela ka ko meini ke e bile mo nna ra motona ne Christophe motona na remona ha ko meini ka re mona ko na le bala ma
1: na ke ya ko ami
0: ne ke ya bo fuli ja go gagarrala ma ke batla go bula ntse mo amino se le nna mo ya tla ke tla ka go tsena mo bentuku Christopher ntshala mora go tlhala mo bentuku e mona thai ko meini ya kwa randi ka re hela mona ga ntle ke bi ke go ke go na le sole ke bua ko bentuku ke tla mo go ba bi tsene ke go tsena display tsa ntla 81 ma di display hela tsa ntla ha ke tla go tsena mo go ba bi tsene ke tsene ke go campaign ke go anmel ke re nema e be ke bona motheka mole re wala mo go mbeteng wa ra tebele botsang e be re o le ene o ke re mona a e tsamaye e tsamaye mme se e tsamaye ke itlhela mofi setlhare a le ga gae heswa bele tlwaleanenyana ke re mona ga e tsamaye ko bosole man tla re a ba re kore kare okare o ka kola kare e mona tlhe ko bosole nya a dumalana ke tshwana ba le ga go unmelt mo ko wa bese mo ba hetsa maburu ba hisa ka skid baneng ka hale ba go hekwa ko e re tsanong
1: lolbakaiganong
0: e le bantsi e le display ya ntlha 81 ere ga go isetse go le kombo re ba heolela ka di ka di ga di bet for to tsama shole ba henere mo fru ba henere mo asporber a bitrena ile go hepegela ha ha ploto ya khosi khosi mamu fu khosi khosi mang ile go pagemela ko se ka hetla kwano hepagama ya go tsana go hepkhoetse ya go tsana go bendu ka trena ene go jana bo di koprala dutse ga hiti sepiki ba buhela tutela ka buzu shebile hela go ka togo di a gaeng me ba la ba birekile ha ene go ska ha hiti go ripola leng ha kae fu o mo ba le face bible go re ya go pol trena e tla go e ha e ma ke di bet for to tama shole hela o pholala o tsana mo lori pholala o tsana mo lori ba hetsaya ba hisa go reko ha o tsana mo reko po ba e kopu go tlatsehela kwa go tlatsehela that ga kwa nkwa se ba bona ko ntle hey ya go simola ka ka o play day ba he gotetsa ba sa hetsa mikise yena ke se ke le konkare ne man mo gone yana hang ka khonana yana sa ke ne ke di plane ke fie go tswa mo kampi yena ga ke ture ba yo ka ka hela ga ngwe hela ke yena ke gone ke tlone ke mo gopolo a rand se jaano gone ke sie ne ke kwa rand se gore o blindile gore e thata mane ba ye to ga furugo jo di le mene le gore rutiwa go ja ka forotlo le thipa go le gore ya palelwa ha ntse o ja forotlo le farba ka yo le go dira makara hela me ba hi rute ja go bolele ba hi rute man ba lo tlaja ka forotlo le thipa ha
1: yo
0: ga ke tlo ja ga gona go tsenya lo tso wa ngwe ga wala hey for kana mes men la liepe kela di utse di tsika etsewa di kutlile diwa ha ke rwa rwa dreka mo la skotle pro kutu ba ga ka wa tela op tru flat flat mi ha itute ka tswa mo mo re kop e ka tla go tsena gape mo balfes e ile ke krelela la ile o bleeding ya dream and go tsena be tla go nore ke tla go tsenwa mo hetla go tsenwa mo mo balfes ha ke tsena mo balfes e ke ke kre o bleeding ya edi mortir o hula ka di pipe ke hula ka pipe mortir pipe tsa ba mortir ke kre o bleeding ya yone le tsena go heta jala ko ba balfes ko ba ba hepeg a maburu ba nere mo tsentsa beso aba tana mo tsentsa beso e lo re kere her oblede ya mo tsentsa beso ne o tshivelo mo tshivelo mo tsena ko ko mo tsa tile go
1: tsi
0: go le mo le hisa go le mo shao ke ne ba he bona al di di balo jang hiso se no go bigi bietere ko pele kwa go ka to go khrense ntu gore no ka nkregele swa mina mo pilo me ka besletsa ka khang
1: ke
0: akwa ke bi ke akwa ke tswa mo mo tshivelo ya go tsentsa bese ha itsana go tsentsa bese hala ka fleki wa kre ya go tlhala yo play mo segarotlhe yo play mo segarotlhe me le metla gore hetla go ja ke ne gore hela pa mo tenteng jana ke gore hala ka ntse he rapa me hala ka fleki re wa kre ya go antri go ke thobile ya hlase ga tent ke dule ke se se go kombisi ya go tsena go kombisi mkung he hala ka titi kop le tnanta le kopora he mona o tshwaragane le ngwena go tlhala le tnanta go ba go ntele ka ba re mona tsa mo go bola makwele ke tlo tsa go tsena mo kombisi yana o tlhakwa le buruwa le mo kombisi ya simona nthuta go apa hala nthuta hala mthuta nthuta nthuta go apa
1: o lapetse go taboga
0: taboga ya ke dilo go taboga taboga yana ke tswetswa mo mo hetswa hawa mo go le mo tsentsa bese ba hetsa ba hisa go kopana go le mo methosha ba go etse ya mo methosha go tipleke ke o tshiwa sandu ke o tshiwa sandu mo ke kampa mo methosha ya go dula parmande hawa he tswa hawa ba hetsa ba gapela mo methosha pane ba hisa go na motoni ya go dula go na motoni ke tso go na motoni ba he ba ba he fuletse gape ba go kolopela ko ka tima
1: yo
0: e bile gore ko ka tima e bile gore ba batla gore yana e bile gore tshona ba ka dire hibidiwa go tima ba ba go tere le bidiwa me hela le go rupunya na ya e bile ena ga tlhaga pe ke le ko kompisi ke ne ke bela ka ha ka di ya ma go sia go nna bo le tana nta hawa ya nko ra di di ne lo tshona ba e tshwana ha ha flikti ge tla go tlo ma hatsing ke tshone ha go tsang le hetla go di paka gore batho ba di ba eng ba tla go di tsa jana ba tedi khofro tsa bone yena go gola le motlamo go te koraisa mo koraisa le gore wa ngoga ga a tlhole mo kgantsa dula mo kampeng ja jino ha motlama tla motlama go teng korae sa ha tla o tlana le strip ke corporal ke mo hela

0: yano molatswa ga go mo go baša
1: baša ba nyanyana nna ke bona gore baša mathata a mone ke gore ga ba itse moretlo bathata ke bokgona ga ba itse moretlwa ga nka le baša ba tshwana ba itse moretlo ya ka nako tsa tshwana tsele ga nke ba sa tswa mo tseleng ja naga ke rebaša jano motho o diheng ka bone ee le a o bua gore e ngwanaka ga o kakanyela e le sepe nna molatso wa bašwa nna ruri ga ke tsela gore he lekile batho bagodi babo go le ba bua banamathata
0: tsene kae
1: ke yaka bagodisiwa jang jana ee a o itse gore e le kere ga ele kompikirwa ga mosedimo wa ka gonta ala motsadimo wa gonta gongwe ga legale o tla go dula morago ga sechiela o iphimola bo tsang bo tshukela gore ke le di se ka ba ya bonana gonne ga o tla gagae ongwe wa magoba ba go botsa re efo malo magoba ba go botsa e bona ga nka re o ntse o lela jana o diega jang nya ma go setebetebe ke na tsang ditia o ai gone o a itsela gore ga wa ntelo mahala gore ko utswa go diga botshwenyi ko o tswang gone kore lene lene o simolola a go ba moretlo fa go ba le bante ee kore o ntse o itshutlhe jana gore mme bana ba tshona ba ba jang jana bone ba utlwisa botlhoko ande seo se ke bona gore bone ba bona gore ke sebotshelo ja bone tsojoletse dikadi le metsoko e ba e goganye bone ba bona gore jana ga ba tsene mo dilong tseo ke bone ke ipotsa batse di ba le bantsi ba bereka jana o ipotsa gore ga ke bereka jana ngwana ke a ntlwala jana setse ke tshele go raya gore ga ke esogana di tsamaile ee o berekela motho o seele yona go na le ga o soga santlha santlhe o tabogile e o feele se darso ke gore ka koloi ee ga kere ga e bere ga hula koloi le yone ga e go ga tse rena bašwa bo motho ta bana kare molaetsa o bone kare mme kena kitse gone bana ba nyang jana nna mo go nna bathata bathata ga o itse ore hela ga go a siama ga kae go siama ga kae ke ao leka gelele ke o ka itlhela bongwagale mme nnagala ke batsadi ba le bantsi ba lela mo magae ba lela ba lela
0: jaanong molaetsa o tla rabo batsadi o reng mo nakong e
1: nna kare molaetsa kare wa ko molao a molao buisetse hela seo se gape le tumelo kere bogologolo tumelo le kere nako tsega ke boeka hedutse jana o tsena mo motswedi mo mpikirwa lo ka ithela go tlhomile gara spere a wa bona go tlhoge tumelo ga kere bana ba nyenyana ga ba re legoko la modimo gate mo dikoleng jaanong ngwana ga sa retu legoko la modimo mo sekoleng go tshwape ya bobedi ko gae le gone gore ore a leka ngwana ba nyenyana ga ba reetse ngwana ka re o tsa peperenyana ala momora gore hela motho wa godiwe jalo ga laka kgogoga go tsena ko police tas le a le police sena sepapiri kwa kwalela mo go tsaya box ga la gore a tse statement gotsaalaampire kwalnae tsang fertlare ga eyo o tla karapa ko ntle a go tswa kwaale go dile jang garago o ntiteile wa go sena le le box ela gore ate statement seo jaanongke le bona bomolao kona ke ra bomolao le kona o ntshitseng bana mo ditseleng o dintshitse bana mo ditseleng ga e nna jeng yana ga ngwana mogolo ga na puo kana gate gore o rechte bana direct tsa bana jaana e tla kae ga ke na leboipuso jwame tlhela ngwana motlha mma wa lege o a pelo wa itse sekotlele se se sa ga tatase nya yo dimo o go tsa sa ga garagwe o go tsa sa ga garagwe a je sekotle sa ga garagwe ga a tla le ditsala yana ga a botse mmaela mma go nti jang ga gae ke ene wa go tsang dikotlele a tla go tsholela ba go dula ko ntle ba ja ba ja maropo ba gara ba bona so ba bae ee ola kela le tsala kwa ga go tlhabile ngwana ke eno bona go mosleta gore ne o ja ga kae gara go eno se tsa bone gore o ka tswa jang o ja maropo gara go a
0: jangapele
1: ga gararaareke se bona ke tlhabile pudu ngwana o ja makgare a marapo a tsa ba jwa ke nna ela dilo tse di diage mo lehatsheng ja tshona
0: gommaswe
1: jaanong se motlhe kera bano bagolo yone ba na le photso ngwana la ngwana le kolo utlwaotse le ngwana gore tsa o kgweetse o kgweetse and wa senya yona ga o bone wa senya o kolo e mekgwedi ke nna ga e tabogo bongwana ke maboga bongwana ke ke ile ba ke ra ke ba ntsha ke ba ra ke taka ba ka khoetsa e tsamo le go bereka go ithekeletsa nyene e ke sa dumene me ke ile go bereka gore ke ne le yone ke ya me ha o batla lwana le ka hela o be o be o be go le ntsha me ke ile go re kopetane ah decent
0: Ya,
1: ke ba rakere etsene ke kgola le madi a note a e nka ra go diagala sengwe o borela me ke beile sengwenyana le me ke go tsaya ke yanane bana ba sesha bone le ao bone ga ba itse gore ntse o bee sengwenyana peya gompiena le phirima gana sepe gana sepe gana
0: sepe
1: brewery ga o kare ngwana ka gora batshwana ba kwabese ba re tsabipi e ha la ke bua sentle na la sa ke la se le sna gologa ga ke ruru ga ke batla go aka ga se ke bone bana ba ba simane ba eme hela jana ka mabogo ba ntana ha la ke ba u bana so no na hela ah no ka se se le ka le ha tlo go gologa ba

Moretsi e ne le thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba jaaka modira ka nna Meluna Ramphagane a bua le re Chikaka ka botshelo jwa gagwe. Ke dumela o ithutile mo go ntsi jaaka ntse a bua ka ha a tsamaileng ka gone le dithuto tse a di ithutileng. E ne e le thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba a re bo gape re kopantshiwe nna ke bidiwa Sešupo a rena dikere ka geso.

0: Khotse tsala mo jo mo ntse ke la le juma tere are ali hi sa jwa le metso tswele shume le boya ra bongwe go jona go nya go ya le shume le bobedi tshila ga ye tshe a she khala gari heri jwa ka le beke sha jwa le go bola gore da bi kholaganya le re John Moseki bola le tshwa le ga maya gari bodara ga maya heda be ma mushela tota mo la chela humbele hida he burisana ka ga ngwao ya mokhalagari hela bagane le lengwalo la mokhala gore lantha lantha e leng je jwang ha rena kwe ri siri he kyoge ke na le re John Moseki mogaleng re da ke gurumeje ka kano ke go amoshele
1: era
0: rumela ra na ga na ga na ga zoga
1: azoga papa na la zoga
0: e na ha zoga ra ba gore ri je go kakano gongwe ka ba rumeja
1: nela ba ikhutse nela ba ba tuba mudini mba sale hala jwa ke duba e le bola le re Moseki ma ba tile le ngolo la tholego ga e le simolo ga ka
0: er
1: ye ya ya re ha simula le ngolo hele ba khalagari ha e jwa le sotho o ye hele ba humanishi yo go ngolo ka ka masimu o be ya masimu ha e wa lema ha no a bona mo mo sedza na le ga ile lengwe bo jwala bono o bo be ya masimu bo wa lema ha wa lema bono go toba tsela re khabe ne ba tala go bona masimu ya ka ye hi dire go nye le jwala here ngono tshi ya bana se ganetseo ba go se rimba be di doga le nalo a mantsana ba go bona gore go doga nalo a mantsana le nalo a mosizana be ba go bona nalo a mosizana to da re jwa go be ke jwala monono kana ke jwa masimu jwa ka mako ye dile go rua motshwane ya bona ngone wetse ya no tloe jwa go ke jwa go ke jwa masimu ne le o ni so mo tsana ne ke ba ta hezo ga hezo ga le o ha go bona le tshu o ha go bona le bui le ba go bona ha la ba go bona to go ba le go ya ba go bo ba jwala gore hey mo ni na lu mo mo tsana le ra ngwane go re go bijwa na khala ya mosari le di do ga le bona ba go bona ha la ba go bona o bo go hendelo masimu ba go shaare
0: yeah
1: dingwe to ba ta go e ja be hula bi ja ba ba ida ka o jo mo hamantsi mosadi yo hala sengwe yana ya netwa o bo go beiwa la ke gore be ba monona be dale go ta go kopa mosadi le bona go bo beiwa la ke ba go be roe di ta ka a kushu le sikiri le motsoko
0: yeah
1: gore go itsa dilo di di ga do go bonya na la rachana kana ele ya puri ye ya shushu ya de khabiso go re maboya a siwa mabo go hela ntse ja mabo so go dilo go kutsiwa ka yo mosiza mayo mosadi yo to da go sala le boise re bua go hula dino wa ribe di hela mantana ne jo re go itsa go ba to ye sikela ho sakala e bola to ye go go etsa go dua tsiwa mai
0: er
1: so go ta go ya go ya go ya go ya go ya le go ta tsola mosiza na e siwa ke ba za di ba gwe go bo ga go jwa se se jwa go re go rlo ga megoru ha ba ba ba go tsha di bida dile le ngwana wa bo gore gore lo ga mogodi mabele ke khanja tswana le ja da marez
0: mmm
1: go a gore go no go tse go go tsike na kwa go ntshwa go go da rula ba go tsa dile mama sinu wa di ba le mabale ma go go tsa gore jaano go ntshwa pholo go bua gore rela go jaano gore lo ga go itse je da go bozi gore bonna lo mantsana derla bonna lo mosizana derla go bua go jela na go bonna lo mosizana
0: er
1: le la tsile mosana bo itsiwa kalo to le gona ga go rua gore le go a itsiwa lo ya no go se na dipuri puri e ra go ere gona mosadi itsiwa yo ke ra go ere ya pole be ra go ere di di go gari to go ntsiwa dipuri le fo dipuri le fo je ye ne wa bona lo mo mosuzana ye be ne wa go gore je ke ri no ba go shaare ye ri peri je to ri ge wa go a lengwelo le dile gore a be be tshola dipuri ba go ja di
0: er
1: ala ba re jaka ka ba tar ba tsam sibi tshiba go ntswa re puri le tsharu ne wa mosiza ntoje wa lengwelo ka
0: mhm
1: ya go dula ka le tshola e go itswa mosiza ma he puri je go ithela ba khalagari le go tsura pholo dile bogari bolo go tswa dipuso ane ba ipoje gore le go nwa re khar gore ba be nne re go tlo go jala hal jela mosa le go nwa itse to ga go tswa itswa lu ba ba rula ba rula ba rula ba re ha di khuma a bo go tla go tswa bogari ka dingwe we le ye wo ye tswa itswa bo go shaya ha ya go zala to go tswa bogari e di le go go shaya le go ri tswa ka gore ke moya le kuka gore monuna na sa le kana go isa bo go shaya to go tswa moya go zalela go to ba ikhamela go to ri jala le go to ri dare ja zala ja la kana palo go bo go iwa go bo ga go rwa nya ri tlo go tsa bogari di moya ja tswela ja na ri le go go tswa ri bogari ka di moya ja tsedi ya ja sikela ja ta go ja 4 ya ja sikela ja ta go ja 6 na ke ngwala e ke bola go e ke ngwala ka di moya ri le 6 wala bana ra ke ngwala mo sadi wa bogeri a be ke da go ntse mo ile 8 ya na ke bile bio ke ja go le khumelo ne le ya di hadi
0: ker
1: le ngwala la sekala ga se di sekela ha se
0: ehe
1: ya no la ra ha se ke le ke ntse ke ya no ke bere ka makhuwa ga bo go da re ja no re tsela na la ngwala le kwa sha to mo jo lo go e bule isa di jing
0: mm
1: kante ja no ha ra go re ja no he da go jiwa ntsumo

0: ya no ring to ele abe da go tsela lengwe le le mona ke na kilela se khalaga ye re ha ile gore monuna na i ba mosadi mosadi ngwe ngwe ngore ga yo go bijwa monuna e wa se ke tswa go ithala ra la mosadi yo
1: er
0: ya no rangwana monuna to tlhokomela ba tshwana ba sa tlhokomeli timi rangwana ga no to tlhokomela ba tshwana mba
1: er
0: ena nje ho le mogago ya no thaka thaka nyenti ele iwe ri kirine ya tsene jano basadi ba sa inele mongwalo ya ne di sikile papa kana ho ba hona le ngolo ke papa di he
1: ehe
0: ya ne bi ezo to ze jano da ga sina ngolo ya se khala ga di kana ba thumba ba si la le le sutu to ho ngolo di ga ka ntse ke bola go
1: er
0: o sari e ho khabiswa go se kho madalwa dituruburu e kharetswa ka ka bo tsipa gore tsipa e rukue kharetswa ho hapile ho le ka mojwa go ke bakiwa monono mo sagile ene kharetswa ka tsipi mo sheshwa wa madalwa a dituruburu go kharetswa ka tsipa go kharetswa ka bo phokojwe le go kwa bana masutlo mbe ba shang tsibiji so ene ngo ya sekhala ga
1: ho sena masire
0: Kosi nama siri kote lele. Ringe le simu lo hamulo bana sebe tala ngwala khurua. Ya no kulu ngwala ngwana tshaelo gore ngwana o tshono musiya gore a gore Maria go a sikela go gore ta khwedi kana ka la tshike boka. Go go ba tshumba ba sibe go go shela re go lola edi Maria la. Gore ene Maria go lala o sa lele mogago.
1: Ehe.
0: Ka ntse ga sino bi. O bona le ngolo ngwala go le manta ga re go lela botlhale le ngolo le nala hala.
1: Er.
0: Mo sari ndo mo ngwala ile ya khama bogo. Ka mo so rala e ga re le khao khane di. Ga na ha ye ja ka shimo. Ha isa ba bereke. O na di go di le fae. O na di go di ke ha re le khao khane di ke ye di ke. Ja a tlo di re go ka.
1: Eh.
0: Ja no. Na ja ha ke lo re go ngwala ka re go lo bana ke ra ngwana ka ke mora ke ha o rala monono o itse ke se go etsa bana ka le ho go tsi
1: er
0: re
1: mo se ke kuzo ka re go ngwe wa eme go baba le phego ya no phego ya te ka re ya no e ha e khone go uzwa shente ka kan
0: eh
1: er
0: yo ne ho ka kan
1: ehe
0: tsena ho ka ka no ya no ne ka ne ke ke tsabele ke se me ka isu
1: er
0: eh ra gore le ngolo khala ga re simuli shile re ka masimula da go tsena ka madalo ho mbe tola da go tsena ka dipuri jo ka bona bogari bo le bokwana gore kgona go ntsha bogari jwa dipuri kgona go ntsha bogari jwa diku le go sna pela ene kra le go ka bona ke bolala jo bogari jwa dipuri bo go bogari jwa diku bo go le jwa ding
1: a bo ile ha mo jwa mhaya ke no wa la bona kharebe anana rina go ja bogologolo jeria na ka bona kharebe gologongwe ke bata go mongwala sho shan tan tan tan ta heri shan tan she le gore ke shiri ha go ke shing
0: sho shan ta o jwala no go no ga be di ja rangwana a go
1: er
0: mona wa gaizo ha le gore no go a se mongwale wa go senka mosadi o mongwale kana ngwana ka are mosadi o a be tshola mahoko kana ele khale mogolo kana ele mona o dale mongwale so tshola mahoko e isa bogoshane ena ha tsena go hetsa go gaire e ngwana ka o la bona ngone o ni shimama are isa kala re ha le mbona e mo ne sha khuri marapo e to ngwana ka a ro la bona se ganetseo o bola le bagoshane
1: er
0: bebe ma mo shela de boya ya go jwala itse nya mbe na banna mo she
1: o
0: bo go bijwa mo tshwana ngwana ka ha o le bogoshere ha o se mo rumo kana jo go bana na ha isa ma go jwa ha o se mo rumo la mo tshwana o ka re wa di a bogale o ne o khala he ha o bona shimo o khala he
1: er
0: o sokola gore o to khone go mongwana
1: ehe ya no habe ya jwalo bisa anana mahoko wa ba isa beda heri be ba sha tshwere shingwe
0: ba ya heri ba sha tshwere shingwe le puo heri
1: ira
0: mba bangwe to ba ye be ba tashi

0: or by other parent disease. Or Kiwa, or where have the Vistikala Pagala, by Babo Barre de la Hua, Vite Bakawakai, and they hit a Rola Maho. One number, but I've been for Labes, quite a red bell. Catismus, which is what was that? They had never what I received. Where is she? The side you are the gray and my.
1: Jano anana mhong er
0: motswana yo to da go newa mantjana e ga hela ke rena ga bolo gore tswe tswe skela to da ne dae bo ha da tswirisi se se da go da si da ka bonnale
1: er
0: ha le mo tso da ka bonnale u da ka rangwana go yo da je se wo se da ka ba go le ra e ke da ke tshwele si
1: ehe
0: o ri a lo go se ka re ka moso ga bogoruwa ya wa jeo gore bagolo bata ba buisane e tswaka e ba buisana lanta
1: ee e be re anana la ga jwa mogo a la gaisiwa magoko o a isiwa kgatso ya bobedi go tsholwa e herre moseki
0: kgatso ya bobedi a la ga bone gore jaanong mantsana go sekela gogoruwa nyande e ne rile kobo o bo go da go se go le ra tsana gore go bo e khabiswe yo di go ya apeswe ele ya le dal le le khabisi o bo go tlo go le gore kwe go le a le moshishelo moshishinyana wo di go tsoga gore moshishi wa go tombolo wa nole mo khabisi ba o khabiswe wa ka wa le ngwalo o khabiswe di hafanyana he re go supa gore e ter la tshila le ngwalo jaano go le matsai le go tsa tsai
1: Ehe.
0: Mo nuno a le motsatsi. Gore go tla go ka tsela mo tsadi. Ba ite ya se sho go bela le tsara tsana re a tsho le moshishana.
1: Er.
0: Go bo go rula gore ha la bela ga mba bongwe ba ba le bopoko ha la ri le ba tshwana ba le fae. Bo go rua hele re go gae.
1: Ehe.
0: Wa ga ri jo ha buta o tla kgone go se go e go bo ja botshosi. Go nwe di thogori le e. Ba le ba kopoganye gongwe ba le fae gore ba le ba kopoganye ba le botselele le thogo jona le fae le e
1: er
0: go go go da go thogo le the e bla ka le bete a double go rua ba la le shinte ba go shere ba ite ba la le shinte le go bo ja ha ri ja gongwe mo ri re ka ka ri tur mo ntse di tule le the kana le fae di purje di be ya go zantso to je daru mo zon be di khaoga
1: Era.
0: Oja maluma so oja mangwana a so. Kana mangwana so aye ya mangwana so ye ya hanali.
1: Mm.
0: Ye ya maluma so to ya go khagwana go ke bona lume le bona le bokhala bie. Ya no la ra e khuma jano. Ombe go tswa go gore tshele mangwana a so ne go gore tshele maluma. Ha ile gore ha na.
1: Ker.
0: Ya no ba tsho ombe bona ba di kopanye. O le ona lise. O le ha na itse ba kopanya he. Yo na le se gore tshelwa ise na le ma re tshelo sa go tlo go ntsha mwe bona nwa re tshe go tshola go tseng he
1: er
0: ya no ba tshe bona ba kopanye le yo na le se go batla gore ma le ma tshole mmo ke go iba ba tshe tlhaloganye
1: ehe
0: ha mo tshwana a se na ise ya ka mbela ga molatha to go tloga ga nalo le nalo me berkela go ise isa tsoka le tlo go tsena lo me to go jana o jabe e ka bene di o ke segolo
1: ehe
0: gore e supa gore mo ene le mo la gai
1: la gaise
0: eh
1: er
0: tona le ma be tsena mo
1: ehe
0: la no be tsa mbe di kopanyo go le motho ona le ise gore ba batla re tsole go go ka re ha na ise ke go tsetsa itse wa motho wa ya mo ntsetsa bogari ena ha ga re go bona le metho go ba tsola le shilo isa be sala kana me ya le ba

0: ya no ke bata ba khalagare he khaoganye bizi ska e kopa kopanya heri mochano na li se go laola ise kana o ke khona go ngwisa ngwana kana a le maso ke ke bija na le monto o tsole mona le meto go ntsha shabe se ne tshwana go tsin ke be kara ngwana a ke tsola moye wa go jala mogago e ya no bile ze di kopanywa heri a bana li se go na le mo bata go tsola a ha na ise na le mo bata go tsola e be le bala gore mochano kana tsogolo to mo ba ntse di jo bogale
1: ehe lengwalo le la bogologolo le malome e tsena hiri ha ile gore ise ke ra nna jwa kana ka go bata kharebe jwa gore a gore ba ba gore ra khanye ke mme le tate mbe ha ile gore ha ile gore tate ha ho to go malome go da go ema
0: gologolo bo tsena
1: mbe tshwane be le yongwe yo
0: le tsana be le yongwe ha ya sa ngwe ha ba ba ba tshiberala ha ile tshi la tshi ya go se ke motho ha ngwe ya me ke monka ya go ngwala a go ngwala ke le kata go se ke le kata ka ye
1: ehe era
0: eh
1: jano bo gari jo bo jwaleng bontshiwa leng bo jwala ga ga ruha ga ke wa mori ho o khotsa bo gari jo a go ntshiwa leng
0: bo gari o bontshiwa mo jwaire ala wa bela ga le o no bontshe re bona gore bongwana ka jano ba sekelela go ngwala go ntsha bogare
1: ke le monona to go keda be ke nna mosari bogari kana
0: ko ya bogari bona itse wa mosizana
1: ala mpele she
0: bona itse gore jaano ba tshwane ya ba gola ba banona ba ba kharthelago o bontsha bogari pholuto e le ya mosari o khanena banona ba bangwe gore o bela kana mosari o bongwano he ha be simulo la le bona go batla ke banona to go ntsha bogari
1: to go kena mosari o bogari yo
0: ee o na bonnale
1: bonnale yo gore yo ka gore malatsi wa hejwa ka kengwala ba bija bogari yo gore ke ka goreng bogari bo dala ka
0: se gore hombe ha khuma hombe ha khuma ha ke kiskeng se bogari gore ha ke sho go abela ba tshwana re bogari bo bo ema he
1: ke ra
0: ba tshwana re ala bana bana ba jaira ba ikitse bogari
1: ehe
0: hombe kana ha ke na le ba tshwana ba le ba berekeng tsa bogari he ha ke na le motshwana ke bona gore mosadi o bo nna le bantshwere sentle ke ntsha bogari e ke lalo ke gore ke gomilego gore la ete ka swa mosadi sa lebelega batshwana bo ke ba kae banona ba batlo go ba rekaedibe banna be na botate bogari jo kana go jisiwana batshwana ba ba kampa
1: yano yere
0: onda khumense ba ka bara mo saire ke be ke la ba botse jo ba go sheri ba ka ba ntshwere ka jo le mo saire ke ntsha bo gabedi mo
1: ir
0: gore ke sa mantle gore ke ta go sokeje gore la ka swa be sale bono ke motho gore ba tshwana bo mpele shelaye
1: ehe ir ya no yera
0: le mo tshola le ke wena ha le mo tshola e re ba ka la ka so ngwala mo saire ora re khumwe sala la mba bongwana tempa
1: ha
0: tsela lishitse
1: ehe
0: khumwe ba khari ana no go tsola go bo no bongwana go ngwe ka go ganjwe mmu
1: ehe
0: ala nna jo ba la ngwa
1: gore ke mona bo gari
0: re go ga go bongwana ka le mo sa ya nai
1: gore ke mona bo gari heri ala mpele shela gore ke nete ha je gore ha ile gore ke thoka hala go ka tota bo bo swazo bo ya batshwane
0: e gore ye be bata o bela gapile ha o sha ha mo sa ya sha bela go bona wo sila ye ha ile gore ye be gore ke ba go tshwere o ne wo monao
1: he
0: o bo bela ga le mona ha ile gore na ha bela go bo rula iru ga basadi ba botso bo ntsha bogadi
1: ala bele
0: o ntse ba tswana ha o ntse ba se ba se ke o ntsha polo ya na ha bela o bo le wa mona mona wa ala bela ga go ntsha bogadi ya ba tswana ba ke ba ga mogolowe
1: ehe
0: ha ba ya go ba le fa ba go ba le wa nna jo bo straight ba ba fa ba be dine wa mogolo le go tse jo ba le go ja bo so go le da ga nna mogolo wa ga nna jo wa
1: ya no ka gore ha ise ke ntse bogari bozari jwa motshwana jwa motshwa me ye bontsha motshwa me here e be mogolo la e doga ya go rula leno go tsa yana ye rula ka emeyo
0: gore ha la bo shantsu ntsha phuru o rula pele

0: bona lengwaga di lefatshe ga la belega le la bile gore le ntse jwa togo bone go badile go motshola jaanong ya go dula le kgone go
1: engwaga
0: di le ten
1: ga
0: le bone go eone wa mantana
1: ehe
0: le zware ya go bone go la go lala le boa lephakela gore go tsetsa bonogo ja sengwe le sengwe go bonogo
1: gone wa go lala ge ribe
0: kore la go lala ere o phakela go etsa go tsaya motse wa bonogo
1: e rra
0: go jalwa dimo sa boka go a go lala he
1: er
0: jaanong gompeso ga ke ngwala ere kore mosadi o ikisiwa ere tose o bona begerana ga kere jaanong ba ikaolago molao wa batsadi ba mononago ga o tshwere o tshwantse a le lekatage
1: yaanong goreng goreng
0: gore ga yo bona bibia jo ebile ya gore mosetsano a reetse boise wa mantsana ga ba arabisana le nnale gore a ta a kgone go tshwara molao wa teng
1: ehe tone ke re ka boja mo gore goreng mmeyo ya go rula ko legae la bogosariko
0: go batae kopa gore naazale o buisana jwa leise wa mantšana
1: ehe
0: gore le ena dingwaga ja go data ge ke a le ngwane jwalo kana mogangwane jwalo
1: err
0: ee
1: ehe hei nyambe ithuta go le go err
0: ga nna le wa mosetsana eita ile go kopa batshwana o etere ya go nazale go nazale nazale wa gangwane le ke tlile go kopa nazale to ga nna le wa mosetsana kore mantšana ga iphele nnale mosetsana ga iphele nnale basadi bona to ba ganago ga e le gore nna le wa mantšana wa ko go nna le wa mosetsana e ntse ga wa go iwa re ke anana nna le wa mosetsana
1: ehe
0: ee
1: err
0: jaanong nnayo ke bola go yo tate e na le basadi ba le badiri kore nnalo ga nna gaita o iwa ke wa lobala bobedi nnalo wa lobala bobedi o iwa ke mme e ga nnalo wa mosadi o wa lobala bobedi
1: err
0: ga ye go na le o iphela nnale
1: Kerra Mongwa mo lengwalo le leo la shekgalagari la malo ba e gona le tjao e be re be ngwarisiwa jwa bebe laiwa
0: bebe laiwa cha cha se moleka
1: er
0: bebe jwa le khuruwa mono ga ida phakela o se ka ido o mana na o mo kutjwa le je mazi o mo rile she kana ba tjola go le ba le boheri e kgona go dira dina maeri bebe le khono na mona ga be ida he
1: ehe
0: o tsitsa mo sai to da rala nwala nwala nwa ala itapa to go buja gore he a gona engwe tong to ga gare mo tong to ga go beleso dina ma go diwa moga le go etjelo go nnale
1: ehe
0: so so bana ba sna ha yo ja bisigu ha yo ja bisigu e yo ja thakala re ha yo go re ha ja bisigu wa dilo ya gore lengwalo le shine
1: err
0: o lala ga re ko bo ja phakela gore ga ne le gore no go na le motho a kgone go loga
1: err erra
0: so so bana lengwala te e le lasta la o ka gowo le o le mosadi dile batorwa ka gadi monaga wa bota go lale go ngetsia go le ena kona le ngetsi yaanong o lala ko gore le ena mosadi a doga metsi a mosadi a doga le re lendaolotse le be le sewalanye ese
1: erra yaanong re boseke a na namba ba ba laya gomba ba laiwa ke bathong ba baheng
0: o laiwa ke batho mongwale yo motse wa go tirise
1: erra
0: go tiriri yaanong dilo go nako zote to yo ba etšele kore ga bo etšele ke mongwe le mongwe ere yo ye go lalantha to go etšelayo to yo dilo go kopa nna le le ena e jwa go e dago go a kopana go kgone go zaleko o mo sa ri jela kae to ya ri wa go kopa o bo hiwa ya bongwa le me di ka singo nyana a ke go he o jwa ke mogangwana a ke re to ha u de to gore ngwana mo sudzana wa te a bo sa shine ne shine mo ta go ha o da ba no khozali
1: ke
0: nuno wa ke na zale na roma cha
1: era
0: ei
1: era ke uza re mo sekere ri ring ri da herwa ya no mala tshiwa gore motho o bone gore o ngwe yo kgotsa mongwalwe o le mogiwa ka reng bogologolo motho yo mo le mogajwang ka ke tshola ke re go ke da bona motho wa mme ke be ke mo khathesela e ke le mogajwang gore motho o mongwalwe
0: yo le bo ga idwa ka be bona o shinena o bizere ke o bizan zala wa mosadi hulwa ke lo jole monuno e motho o mongwale gore zala wa gwe yo wa go gobela bo nyo ba ta go mokharthela
1: ehe
0: go bogolo go skelo go go bola gore go no ga tsimama mongwalo ke tsimama gore bonzala e be bona go ntwa da gore je ha le ka wana o da gore je ye go bonzala na ba ga yo
1: ir
0: gore ba tshomba ba na dilo go da mo yomba ba ntse to bi tankana za mo tshogo ri ya ngwalo
1: ehe
0: ha ba na gutu ya mosari ja go da go jela mo yo mo gutu ya mosari ja go da go jela mo yo go nna lo mo sizza
1: ee
0: le ba le kana ba go bide ba ba nuna le ba ba sa bida bona gore motho o mongwale ke re
1: gore go da go zewa heri gore motho o mongwale
0: ee go da zwe gore motho o mongwale le le le go da go zewa kana go bitsa go na go skele ka hore ga re ke ke rosha mo tsere ka bo tsone heri o ntlo da bona motho gore o na go da mpara ke re ka ntaka ke na la le mo tsere gore ke le tsosa he ha ke re yona ga ya go jwala gore motho o ngwe
1: era
0: ee
1: mm
0: ya re tumele ma kwa yona yona to e di rume jwalo le o mme tso ka rume jwalo
1: der
0: ya no tsona ba tsumba xi ga re na se etse la we ro ya ya e ko re di mba ba go to hi phira go kana na na ke bola go ha ke ke zo mo tshwenye tsa ga mo sura go tshisa go kora ke ba tota go tla go le mogashini
1: ter
0: ke ba ke ne go tsola ka go ba la tshila ha o tlo le nate ya go o tsala bo mongwala he
1: era
0: na yo jo ke bona go go tsola ba ma na yo jo ke bona yo go sa rwa ke mongwe go ye ba le nae be a be ke mo somola ga re ga nae ni yo e tie yo ke mongwale
1: er
0: ke ba rutse gore monuna o tsara jo monuna o tsara jo monuna o tsara jo ha ba ta gore monuna se se go mana na ha ja pakela mo kutswa le je mase gore ke la nge tia ka jwa ka ikela yi
1: era
0: lo da ruwe da ri bo a go bona bongwana ka di ba basadi ba sile mo sa ri ga ya go tswela re ba tshwana ba ke ba ka botse ba ke tshwin simba ke tshwin simba ke tshwin
1: mm
0: ke le tso mo ja ka hi
1: era
0: gore ya ka re ke la yo ka tshwara ka ta go labella gore tate engwe ba sadi ba le ba dire gore sa ka kwa harologanya gore yo nna le tio yo nna le tio ka be ke bona gore se to ke botse
1: ehe e go maya bogologolo re mo seki e go letelwa gore motho a re ke ra ka ngwa ya shekhalagari ye kgona go ngwala basari ba le babiri ka mathangwe
0: yo kgona go ngwala five a utsa ke se bela ga segolo wa botate engwe ba sadi ba le 7 ba tsana ba biri a 75 ba ba ntsane ba le 32 ba ba sadi ba le 43
1: er
0: bo go se bo santse mo le jwa kana e ngwala e ngwa go se ngwala jwa go bana ma ba sotho le ba tshumba be ngwala gore na ha go bona gore go go tala khosi ya go ngwariswa mo sadi e go ene segolo bo tswa ga tate ba engwe ba sadi ba le 7
1: ter
0: ba tsona ba ba sizana ya ba le 43 ba ba ntjana ba le 32 ba sadi ba ba fo ba ba 7 nemba ngwe le ngwa ye iphela nali gore yo ha ida yo yo ke nalo ga yo yo ke ke yo gore go tsena yo iphela nali gore ba harula gore nalo ga yo ha ida yo ke yo nalo ga yo ha ida yo ke yo ha go nalo yo iphela nali
1: era
0: yo e rula mo tsile wan
1: ker
0: bona mogolo wa te e ruile ba sa ro ba le bantsi le tso go zongwa dina ma tsena e ding mo bo go shi bisha ntse bo le jwa ingolo
1: mhm
0: ba itse ba bona ba te ba
1: er
0: e
1: gona le hane go zemba ba tsho moringwa je rengwe be bola ka peo le thokwa gore mo ile gore motho ana kgona ga go beletjwa wa mosiza.

0: tsana sampale monwana yo go le ho moshikala gareng
1: yo go le ho moshikala ga to ke ba tshombele di simulule ha u joker peo le toka le kgona go skela biago la ba motshwana e be re motshwana o teng batela ngwana ka tota ne isa di nama tota ne isa le tsoku ho itala motshwana e gona bonna le be re mo gashi mama mo gashi mama ke nnete
0: ehe
1: go sapota ha re ba tshwana ha re munu na na le go kwedile na le mmwa le go ere go o logo go le go mo ga go itse kwa ha o gola ya ha o batla mo sa di bonne ha tse ba no na na le ba mera ke ha yo shina le mo sudra na kao ha o di si yo go pa na le mo sa di ngolo go bona re go no ja ha le ba le sa le ba pa jwa le ba se tsa na jo la le bi wila di case na ke le ba mo tse ka magadi
0: er
1: la ka kalala ke kan tba tshuba da biura ke ga ber bar base ba bona ke tshumu ga go bua ga ta tsha mongana be be no tse ka magabe ya ke le bona ba ba sa ye jo le ba dilo go no tsho
0: e he bo member ha be kopana le o ba go no tsha go
1: e ba jola magabe ke go no tsha
0: er
1: han ka wa go tsali la o ka no tsho ke monu la mona mo go le go bona ba sa na ba le ba pile di di sije di pili wo lu di se ne mana le ba pile o dilo go le no tsho go le ba pesi le han ka wa go tsali ga
0: er
1: Eh. Ke ni mi le o mutuna he.
0: Era.
1: Hayo ru ba no a no ba ta zo musedi. Wa go mone wa ke ba zaidi ba musedi be mutshola di nisa go no. To go ga gore wa gore wa go dua musedi toy.
0: Era.
1: A ma ke ba tsona ba ba sana bana ba go laidi ba le botlhale ba jwa le ke bana go le ba. O ba no na bona ba le spirit charge.
0: Era.
1: Go tla go tota re wa mona e ya go raetsa ga re hibie ja hibie ja e go rutsa.
0: Ga
1: ke na jwa lo ke na go.
0: Eh. Ahe ahe.
1: Ba bona ba le spirit charge ahe.
0: Ahe gare le ho ahe gare le ho ka ya ya bohelo re re moseki. Yano yore khongwe o sampuda wi phira le ke iphira le mosizana yo ke se ke go jwala bazari bazari ba go le bona ba isi baze. Kana go khona go diragala phoso ya gore mme ya be hella jaano ile gore o itshwalayo mbe yana yo go riwa jwang
1: go go go be de ba yo la le mosadi bono go ba isi ba ye
0: ehe
1: go tele le he go tele u jwa ke riere ha le decision ba pile je yo no so
0: ehe
1: o no tsaka motho tsa mong go tele le mosadi yo ye ya go batiwa re wa gore wa go monna wa ke bone golo re ka ga jwala mosana gore la go ri ha jwa
0: eh
1: ayo ka kwa kopana le mosadi re bona go ba sa buri
0: eh
1: la no go ja jwa khanjwa ba sa mebe shina go ba nuna mabe shina go gotelele le mila he
0: era
2: era
1: eh
0: he ya mbela ha itshutsa go le go ntse re moseki tsela ke re mo reji le rena la ikumela tshutso ya go yo da we tshwere
1: era
0: e ke khato ire ke wa nana gore yo re o kopana le motho wa mebe e jola magabe go notsa go sha le telo gore a bapelewe
1: tata tata
0: era
1: eh
0: jambe
1: yo re o kopana le motho sa di ba gona ba go bula
0: go
1: bona go lutwa wa go morare mununa bana he mogona ie le riejwa ya re banuna le hombe tsukana bana ba shantse bina le spirie
0: yerra ehe
1: ke maya le mahe jo ha jo go jwala he jo
0: eh ya mbena ha ikutsa go le go ntire mo sekida ke go leboge nna le tshwere ke jwa ka le ya bukhutwana ho
1: thank you papa
0: erra o ntse jalo botho mo teng tsala ke rena wa ikutsetsa go le gontsi gore lengwalo la maloba le ntse jwang le shatshwane la shihombe ha haru abogare buda ala wa rula le mosari pele wa rula naye wa go mobata wa rula naye pele ire o ntse jwana e be le go rula ha go nogo e be ra la go bele shela batshwana togo o da go ntsha bogari o bona bazari bagwe go le mona ke ga re bogari ha e bontshiwa ka borimo ye bogo ye go

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Go tsiala mogaetso ke a go dumedisa ke a go amogela motshegare kwa tsatsi la gompieno kgwedi eno ya motshegano e tlhola malatsi a le robedi. Go la botlhano ga se la botlhano la sa tlwaelo mogaetso o utlwa seramenyana malatsi a ke raya gore ga se gore yanong gate go diragaleng hela le gale ke nako ya sone re tla reng ke nako ya mariga ke dikgwedi tsa mariga. Jaanong ga o lebile tsa tepolo wa pitsa ka moso kgwedi ya motshegano e tlhola malatsi a le robongwe ba re go tla bo go le tsididi gape o ka re jaanong seemo se tlabe se le tsididi thata segolo ga o lebile go tswa ka tsatsi la sontaga ko dikgalong tsa borwa go kgalo ya qarase jaanong barui ba kopiwa go tsa dikgalo tse di maleba mapi le seemo se ka gore dihutsana jaaka dipodi a kere dikwanyana le dipotsane di kgona go tshwara ke serame tsotso re dira matlhalenyana a gago mogaetso mo nako e re mo go mogaetso tla ke na rena jela go fitlhela ka nako ya bobedi karolo e le ya rona ya leitlho maitiso ke a rona a maemo a ko godimo le re ntse re lebile ka tse di farologanyeng kga e nngwe ya rona e tlabe ke na le yone mogaetso ke dumela gore o ile wa utlwa mo go tsena tsa maranyane gore go nna le botlhoko jwa hunter virus yei botlhoko jwa dipeba jaanong le gone kga engwe gape e le gore re tlile go utlweng jaana elajana ke go ya ka tsamaranyane tautuna wa pele wa lefatshe la Botswana tautuna wa pele wa lefatshe la Botswana le ene e mogaetso go ya ka dikutlo o tlhokafetse mogaetso go raya gore ke tla go nna dikgang tsewa ke ntse ke lebile mo go tsena tsa maranyane ka go neela ka botlalo dikgang tse wa mogaetso o diretse mo motshegare wa tsatsi le ya gompieno.

go tswa di-18 tsa ga May, taxi e tla be le $15 mo Namibia, $15 go ra gore e kotsa ka $2. Mme ke bone ga le ke utlwa go ditlhotlhe di ka oketsega ka 15% go raya gore gongwe le gongwe ko yang gone tlhotlhwa e oketsega ka 15% mo gaetsho. Tswetswe ga gona pe yo go tsietsang, ga gona pe o tla dirang jang, go raya gore mo gare ga koba be se le ventuku calculate gore 15% ke bokae bo tsaya madi a wa oketsa mo go 200 yo mo duelang jang jaana. Ga gona ope yo o itseelang tshwetso ya gore jaanong rona re ya go ba 260, rona re ya go ba 270. Puso ya re across all transport 15% mo gaetsho. Jaanong calculator madi a ntse wa duela eng jaana kgotsa mo go 100%, ke 15% go na gore ke 15/100 mo gaetsho multiply by 100 bo gore jaanong o ba ke bokae. Go raya gore mo ventuku jaana taxi jaanong ka kgwedi a le gore jaanong mo akry jaanong ke sa ba le dina beke a re tseye malatsi a tumantaga mo kgweding a kry kgwedi na le dibeke tse nne malatsi matlhano 4x5 ke 20 days o bo re multiply 15 ya gona $600 ga e tlhole e le 520 jaaka ona ga o duela 520 ka kgwedi ga e le gore kgotsa 500 fela ya gona 600 jaanong. Ke ra mo ventuku jaana gore jaanong o na le motho le gore jaanong a go pege mo taxing e le gore o duela manta go itlhala la botlhano gane mo kgweding ke 600 jaanong a kry jaanong ga e tlhole le 13 jaanong ke $15 15x20 e gona se segonorto ga ke sora ke metse o siame yo ke moitse sentle mo gaetsho mme nna ke bona jalo mo gaetsho ke na le wena a re gatele kwa pele Dalom Kids Bus D.

Dumela moreetsi, amogela ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi mo NBC, tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke Nwa Madikgwe. Tautona wa maloba wa Botswana, Festus Mogae, yo o neng a etelela lefatshe leng dingwaga di le lesome, a tlhokafala a le dingwaga di le robedi le borataro. Baeteledipele ba le robedi ba lekoko la kanetso kwa Chad ba ba neng ba tshwarwa kwa bokhutlong jwa kgwedi e fetileng ba tlolelwa go disa poo dingwaga di le robedi mo kgolegelong kwa motsemogolong wa Njamena. Mereki mongwe mo sefofaneng sa Dutch sa KLM yo neng a na le dikai tsa Hunter virus o ne a gololwa mo bookelo morago ga gore a lemogiwe fa a sena mogare oo. Babelaelwa bangwe ba tshwara batho ba le mmalwa ka dikgoka kwa bankeng e kwa toropong ya Sinzik kwa bophirima jwa Jeremane. Papadisano e wela tlase mo letsatsing leno ka mabaka a dikgotlang tsa Amerika le Iran kwa Strait of Hormuz. Kwa bokhutlo moeteledipele yo mogolo wa Vietnam e Bong Tho Lam a kopa gore go nne le dikamano tse di tiileng tsa itshireletso le tsa papadisano le lefatshe la Sri Lanka. Dikalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi reetsa dikgang tse di tla latelang ka bokhutshwanyane ka nako ya pone.

0: kopane le bone jaano moletsa o e tlhoka ene yo yo leng kgantsa di a bone so a mosimane ikwago leina la gago ba re ke Jone jaano ne ke romela moletsa ka pelonkgoko ke re bagaetso mo kgaolong ya Botswana ka galeng ko bolohututu mama yewa o mo utlwelela ka gawa o bometse mantsho o bo dondong ko bo number four ko bometse manke bagaetso ga le utlwa moleto mongwe le mongwe o ka utlwa a ka a leke go ka thinkisa ngwana ene yo ore ngwanao gagwe
1: leina la ngwana ke mare mojela
0: ke John
1: John
0: ee jaano ga itse gore ba mmitsa ba reng ka ga mame o le wa Botswana
1: sefane sone ke mang
0: ya sefane kore ke sa sebambo se thata ke raya gore ga ke re o teilwe a le monnye go ya ka gale
1: ehe jaano ke ne ke raya gone gore gongwe o ka bua sefane ka gone gore bo jone ba bantsi
0: ya ke re ke ka baakanya gore ba ka ba mo lemogeseng ka botsadi ba ka mo itse ka botsadi a kere
1: er
0: a e kogale sefane sefane motlhamo ga e le gore ba ile go mmitsa ka sefane ka gale a here hela ba ile go mmitsa ba ka mo itse ka sefane sa ra motšhabisi
1: er
0: ee ko gore ngwana yo mmaago leina la gago e ne e le kube
1: kube
0: Kube.
1: Er.
0: Hey, Kube Motšhabisi.
1: Er.
0: Hey. Motšhabisi, jaano gone kale. Jaano, jaaka ke kry-ile bakgantse di ba batla go kopana le ene ka makgwa a mahibidi. Ka gonne kgantse di ano o kry-ile ana kry-a o nkgeleke mme jaano o mo bogoleng. Santa ale mumaka a dingaka
1: okay
0: no khantsa de ummaka rera khbara ra amukre jana hakiti ke beti le ke belela ko Botswana ko go posetsu ba tla go roko go khantsa di ake ai bua he bela ga toko no jana ha ke bela ga toko ha mhanu wa dondo jana ke tsone ke tinya molesa gore mongolo moyo o kwa motukologo ya Botswana ka ga ngwana mongwe yo o itsegeng e le ngwana wa ga wa ramotšhabisi kobe wa ramotšhabisi ba mo itse ka kakareto ka babi kobe gore ba ka e lemoga gore go tewa ngwana yoge kra le ena ga o kgone ga utlwa leina la kobe o ka itse gore go tewa ene jaano ke ne ke batla gore ga ba mo kry-a ba bantshware ka mogala
1: ba go tshwara mogaleng o fe re mojela
0: bankare mo mogale one wa 081 21 81 524 kone moletsa ano o tla ko ditati motšhabi mojela
1: er
0: ke ono ba hesa ka o feta mokgamo go tswa mo go 80 ka nako ya 7 ba o butetse afen 2 hela gore ga ba kgone go kry-a ba bokapa ba o ise ko pele ba mhamo wa Botswana a se believe ka tswetswe
1: er
0: tanki kone moletsa oke ano o kamekala gospel lengwe hela ya ga morangi ka ke tshela ke kopa ke yone ya dithapelelo ewa eka ke ka go nonona ba go pelo mo pelong ya me ha o ka e pa ya go morangi
1: pina ga morangi bidi wa go teke ma re mojela
0: e bidi wa hala ja le ka mo kilo ke morangi ka ke tlo gore na le ke re hala ya ga morangi ka go ne lone yo pela morangi ya la ba itinga ba ibita yalo ya lo gore o itse re ka mo kilo ke mang kala ya ga go tsena go ene ke ene o ka itse gore ititwa mara ga ke moraya ke re morangi ene o ka itse gore ke raye
1: er
0: a ba bona leina la yone gore ga o kwa

Lefatshe leo le le humileng ka ditemane dingwaga di le lesome yo gape o neng a tlotlomadiwa ka go lwantshana le HIV and AIDS go be go a fa a tlhokafetse a le dingwaga di le masome a robedi le borataro. Puso ya Botswana e itsisitse gore e tla nna le malatsi a le mararo a khutsafalo ya setšhaba. Mogae o ne a direla jaaka tautona wa boraro wa Botswana go tloga ka ngwaga wa 1998 go fitlhelela ka ngwaga wa 2008, mme a rolela tautona Ian Khama setilo sa botautona. E re ka mogae e ne e le moitseanape wa tsa itsholelo. O ne a tlotlomadiwa le gone go galaletswa ka gobo a kgonne go laola itsholelo ya lefatshe la Botswana. O ne a itepatepanya le bolwetse jwa HIV and AIDS ka nako e Botswana e neng e le nngwe ya mafatshe a neng a na le palo e kwa godimo ya batho ba ba tshelang ka mogare ono mo lefatsheng lotlhe ka bophara, mme o ne a tlhoma nngwe ya mananeo a tseneletseng thata mo kontinenteng ya Aforika go lwantshana le mogare ono. Remogae o belegetswe kwa Serowe ka kgwedi ya Phatwa bala malatsi a le 21 ka ngwaga wa 1939, mme o ne a tsenelela dithuto tsa gagwe tse digolwanyane kwa Britain pele ga a tsenelela tirelo ya puso ya Botswana morago fela ga boipuso ka ngwaga wa 1966. O ne a direla jaaka tona ya madi le mothusa tautona pele ga a nna tautona. Mogae o ne a rola tiro morago ga go busa lefatshe leo la Botswana dingwaga di le lesome. Re disa bokhutlong ka kgang ya bofelo ya tsamayafatsha sele baeteledipele ba kganetso ba lefatshe la Chad ba le robedi ba ba neng ba tshwarwa kwa bokhutlong jwa kgwedi e fetileng ba ne ba tlholelwa go disa po dingwaga di le robedi kwa kgolegelong kwa motsemogolo Njamena gompieno. Balotofadiwa bao botlhe ba e leng maloko a setlhopha se se kgatlhano le tautona Mohammed Idris Deby ba ne ba tshwarwa beke pele ga go tshwarwa dipopelelo tse puso e neng ya di thibela. Ba ne ba tsenngwa mo kgolegelong ba emetse gore go sekasekiwe se se neng se tla diragala mabapi le go nna le seabe ga bone mo ditirong tsa borukutlhi, botsolodi le go nna le dibetsa tsa ntwa ka tsela e seng ka fa molaong. Mueledi wa basekisiwa Mausa Adam o ne a re ba swabisitswe ke tshwetso ya kgotlatshekelo, a re ke tshwetso e theetsweng mo melatong e sa diregang. O ne a bolela gore ba tla kopa gore kgetsi eno e isiwe kwa kgotlatshekelong ya boikuelo kwa Njemena gore kgotlatshekelo e kgone go atlhola sentle e sa gatelelwe ke dipolotiki. Wetso dikalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

Ditsela tsa lekgwara di tla tokafatsa tsela go tsamaela ko dikolong segolo thata ka nako ya paka ya pula. Paakanyo e rulaganyeditswe go akaretsa maphata a senyegileng a tsela a dikilometara di roba bobedi e tsamaelang ko Omoshesha Combined School le go tsamaela ko Opumako Combined School ko kgaolotlhophong ya Okatana. Tsela ya bobedi a dikilometara di le nne e tsamaelang kgotsa e tswang go tswa ko tseleng ya lekgwara ya Omontelo Okwi Ushona go ya ko Onekandu Primary School ko kgaolotlhophong ya Okotai le one e tla baakangwa. Molaodi wa Ushana Hofnepinge wa kgotse rrakgwebo ka maikarabelo a gago a matshelo le go dumela gore seemo se se maswa sa ditsela ke sekgoreletsi se se tona ka nako ya paka ya pula. Tiro ya paakanyo e solofetse go simolola ko bokhutlong jwa kgwedi eno. Tautona Cyril Ramaphosa a rotlotla tshwetso e e neetsweng ke kgotla ya molaomotheo ya Aforika Borwa a netefatsa maitlamo a gago a molaomotheo kgololesego ya bosiamisi le taolo ya molao. Tautona ona a tsiboga morago ga kgotla e sena go tsa tshwetso ya gore tshwetso ya palamente ya go emisa tsamaiso ya go latofatsa section 89 e golagangwang le kgang ya falafala ga e ka fa molaomotheong le gore ga ya siama. Moeledi wa ga Tautona Vincent Magwenya a re Tautona Ramaphosa o dirisantse le ditlhotlhomiso tse di farologaneng ka kgang ya falafala. Palamente a re go tla tsaya nako go sekaseka ka tlholo segolo thata ditlamorago tsa yone a tsa melao le ditsamaiso tsa phuthego ya setšhaba pele e tsaya tshwetso mo dikgatong tse di latelang. Tautona wa Botswana Duma Boko o itsisitse sebaka sa go hutsagala sa malatsi a le mararo morago ga leso la Tautona wa pele Festus Mogae. Mogae yo e neng e le Tautona wa boraro wa lefatshe o tlhokafetsa le dingwaga di le 86. O ne a tsere marapo go tswa mo go se ke Tumile Masire. Magae yo gape neng e le moitseanape wa itsholelo o etleletse pele tšhaba e humileng ditemane go tswa ka 1998 go tsena ka 2018 le gore o ne a kgolwa ke mafatshe a bosetšhaba ka botsamaisi jo bo siameng le ntwa kgathanong le HIV AIDS. Boko gape wa kgotsa Tautona wa pele ka seabe se se tona sa nnileng le sone mo tšhabeng. Tautona a re go lemoga seabe se se tona sa gagwe go Botswana o itsese malatsi a le mararo a go hutsafala ka nako e ka one folaga setšhaba e tla fofisiwang fa gare go tlotla Festus Mogae. A e re pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Tona lefapha la thuto Sanet Stean Kampu o tlotlile babegadikgang ka go dira gore ba ba mo maemong ba arabele. Namibian Agronomic Body e robile dibanana tsa ntlha tse di lemilweng mo gae kwa kgaolong ya Omosati. Fa Tautona Cyril Ramaphosa a rotlotla tshwetso e e neetsweng ke kgotla molaomotheo ya Aforika Borwa. Dikgang ka botlalo di felela fam o ka emela go reetsa dikgang ka botlalo tse dingwe tse di tla tlang ko go wena ka moso mo mosong ka nako ya boroba bobedi. E ne e le dikgang ka botlalo tsa nako ya boroba bobedi mo tshwanetse di wetse jalo. Kirelo ke re mo metsotsong e le some fela ke go tlogela nako ene e le ya bosupa. Ke kgolaganya jalo le modira ka nna Joseph Lenyatso Shikongo o ka ko tirelong ya Miss Namibia. Jaanong gore itsise jalo ka ditiragalo tsa ka ko gore go diragala eng. Mme re pele ga ke ikgolaganya le ena motswanetsho re kgabole jaanong.